ay cha anang fail tere tahi talak tenin ay tangamu ingire tak ay kala unmi hoy lon inukku ure hawat angoro ngire tak tangamu ni important tangamu hino tahi ay laklare tame terrorism tanmi hoy in nasa mina ka tarik yipkun hi ngechken cha inre unmara wat nahawa kere unsel elmine tanyat ng inre chon ve kucha ay inre uiha halon tang hitawe nyure tak ta atay hengren elon ay kerong isaka matangamu angon ngitrahay yenro ialangi saka matangamu.